bu lephan aniki ji kali sam penjam a phisar pia bang labang su ethewek alam pen si latuma phan ka peri ben ason anilang ta puverlo anisike arjuselat onglu sama bang jama phan pulo ko jam iphikai ke ta ituma phan an hi thek the pusi puver pot pini ke itumle an tunra iphia phan an hilona pura aphia phan pulo phi pini ke ne tum an han tunpo nangke sangjoira chonghong ding nut pulo manam so phi hala tum an han pamen hc nanghini chipulo aphia bangke chichini ne dat ajok thangdun lo tovanut puo tu chupo anke la tum pima thaloma jama bangke aphia phan ari odong si arbak cheklo sama bangke labangso anban patip at si aphia phan aphua phang amekanu hithiplo aphia bang ase do te khang si pulo mai potum kupia anchunun pu niki pc ne bang pethe ne mek ni nu le niki hi thurong loma sam pen jam cha thak dun lo mai phi nang si nituma phan niki pulo bu ai potum ni kasar pia por nang tum ne phan an niki hi thek ji Also, Mark Alibon, Pute Nankipu. A Pia Bang Tagdunlo, my son Pen Jampuatum, Ne Nankipu Kate, Ne Bang Arjon, and Ne he had two Pule Nankipu Kali. Nankum be hek hek a coopen, Nank Pen and Putti at Ne Nang PSRP Nang Lana Se Nampate Nampa Dinglo. Nunke Nantumta Telo Dinglo, Choclem Nangpo Chadam Nangpo, Red Jai Katiki. Kanghoi akamanta charli nangpo. Chuklem klete chulong le. Nanka le hemrit kachubuchi akam nangtum charli le tangte mu ne. Nangklem pi unedet lo tangte nangtum nepan nepok nepankrang thekji kali. Nang metanga pokanta chepankrang thekthedet. Na pusi lahaya lamjirpen ni nangtum apan nangketan nangkapire chotke. Nangtumke akali le si mathadam rong amat si pini ke ne bangar jon ani hi thurong lobu ani ki mi pulotang te jo non ne nang klem nang dam pi ude da seta ne phanang tum ne ka pe chulong ji aphan ne pok ne pangkrang thek ji aphan la si ne non pe nang tum aphan nang ka pe relo puo tum chini non mo phita chini po mo phi ke ne tum ta thek po pur ra sam pen jam chathak dun lo hithi roi baga phi ar nisi sam penjam a phi aphan pulo phi pini ke nitum o kridam po na hem do not a phi ta la tum aphan dam ji nang ning hang te dam non da ason te na kam ta charli nang ji po tu gura pulo a phi alam the long si sam penjam ta abang phu no pak e pak chapon si dam lo habita towar dam bom pen la tum ing long ar lu lo Inglong song bat crack pen sama bang ha ar lok vorek vohar kachupan jui jam thek long si men men no pak pen war dun lo e jona phan ruchit nang nak thek long si sama bang ha ar lok sun dun si e jona vohar aphan kiro thek dam long lo anin karong ong sam abang ha ar lok pen nang hang lo long chit lo ko jam jama bang thak dun lo vorek ma vohar lo ko sama bang thakdun lo no pak pen ke var apima lo lo aphu pusi thakdun lo labang so wo har wan si la tum ninga rong pen hem che wan si chupi chong than chutun cho dang si a phi sar pi pen ninga rong pen ok an cho lo ning kan dam bom pen sam pen jama phita arta do bom sar pi bom lo ani si ke sam pen jama phi thilot lo latum pi pinchong lo rongisia muni ta phan than the pin pen ke thita nga phan tar kong pen thui pon ret ret si bangini char chong pon det si ha thiri pon lo dambom dambom amat thiri le le ko towar e bang an ke thia bang ke towar kluk kang no sam pen jam ke uthe thi pin ke dama ke dam si ha thiri le lo ahem kim pi tang et si ke phlong dam pu pura atar in pu dam lo ingpu waklo atarang se aphike avedat latum mahu phrongsi chipulo oiko ephi kithi at lo pu itum meke phrongji kali ka julo lema da ridun thulo nang pura

0: la tum aphi nang chiru thu si towar ar vi ar e lang pon bom lo dambom dambom pen la tum ha inglong a red soksu karjanga ju inut asar pi soka ju bab karlu inku krang theklong si sama bang pulo halake jo jahu ephi loke da endam thulo na purala bangsu asar pi aphan nepdam bor idat si mi prindam dudlo prindat plong et latum hem chewang thulo wangbom wangbom lo towara lo monit kithi tang tirok theklong si sampen jam ke chathan lo eko ituma phider le kithi kali baga phita thi lale towarang bong ka patirok ke maju langtha pu chipulo seta methang tuma phila helo puke chichini nipin lo ituma phider le kithi kali baga phita thi ninje pa oinang ni lo pura la tum ning arong pen hem chapali dam lo sam pen jam hem chapali si korti te bangini do chom lo seta la tum chuklem thek the chodam thek the abidi ave asore ave ajok api thi the ako ke bite kang asoka sang atanka poisa igeti ke la tum chubom do bom lo lahai asoka sang atanka poisa ik et lo la tum ke chulong ji atovar chulong thek the pin ajok adon adon cho hang nang kok lo aphian ke rong isia tum kang hon kang jen su pen ajok sama phan arlosu ake thek akere muchot ripisi rong isia tum cherap chit tu si sama phan pisu pa en kok lo arlosu abidi pen chuklem cho dam si sam pen jam tanan ke pena ana bidi wang lo la pen chuklem dun thek lo ahemta asoka sang ahen abong hom aphirui thengthi thoithi anta do perlo anisi aluswa bang apenan sam aphan pulo pinike jam abang rit pedam lona nangke hem bong hom dupe ka pot hi thi ponra jordan not apisu alamateng pensi samta jintak lengsi phatang hini bulo hen bong hom phatang hini thap plengsi ari hom si bangka pen bahar ponsi hi thi dunlo dambom dambom pen tovare beng an sama bang mathalo niphang song lo chalar nang jilang bon wamat abang ke rung lo seta bangka abang tevar veda tamat abang che tevar rong ajok hema tovar ana chepang nu thu rong lo sama bang ke chipu the the pin pen si a hema na chiru thu phit si a hem chile thu rok lo ahem chile lia ko achar pen asupo abang nang hang lo jahu ne puwang lo pura che hok lo sama ning ma thalo ba da ka rong ta ne phan pu ne hang abang do bon seta ha adung an le rok lo ame thang a hem la pen ame thang a supu pinak lo che the rak thu ong ma hem ar lo ta lu thai he dat si hong kup ing ni joy si do joy lo lo bang so ni pen ke kam suri ke klem along ta apisu abang dun krilo thanun verlo non ke sam pen jam ta aprangason kalilo theklo relo ahem ta chulong junlong pen non ke la tum ninga rong pen si hem chubu che bomdo la hello pyothe ka charli nangji a son don ta bihe ka hut pen si charli nangji kali te muke sam pen jam a son pu
1: la pano por pini klim somarong apan kapanong pe panang deng longpen andrea inti pipen kethan pon sam pen jamatumo arjui longtang lo labang sotumo ketok abang lake ruhini teron pi klim samarang deng longpen tumo arju pon eta pia dun tu klim samara pan kapanong pe pon lunjiri si arjui senang kilun pon pokila lektepi alunu banglake aladung ladung bangte klim somarang denglongpen lunjir ajuksinang